bukit tinggi la legiat kena rayat mata panawan dia yontang petang bengang lembok aruan.